mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e ti lanfani lati gbun mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Tuesday ojo isegun gbogbo le oni lojo kerin osu kejo odun 2026 today is 04/08/2026 gbogbo bi ti e ba ti ni anfani lati ma gbun mi eyin omo olohun e dide nle ile tun ti mo mo n kiyin to logun to logun mo n kiyin teleso teleso mo n kiyin loruko jesu eni to ku to si jinde gbogbo eyin omo olohun ma bo nibi pepe e jajo lo ki e jajo lo ge pastor dekunle epaphras woli yin ni o ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank the Midiri Market gbagiti tun ni ilu Ibadan eyin ayanfe bi awada bi ere awe wadi number 4 loni e ma bo ni bi pepe e jajo juba re e jajo ki e jajo ge mummy se le kunle daddy se le dobale osu kejo tan wi on lo de osu kejo tan royin e o na la wa nu e osu yi kini kon sele si o enikan ni kini ire yo sele si o goodness will happen to you enikan ni goodness olohun oba ngo ni gbogbo bi te ba wa ni igbaradi fun 77 e jajo mo yika otun ka mo yika osi eyin wo le more mo dupe temi

0: Me Jesu, mo dupe temi. Mo dupe fun aye awon omo mi. Mo dupe fun osu kejo yi. Mo dupe fun atileyin mi. O se mo gbe oga. Titi lai ni mama yin o. Baba mi ologun ajobo. Wo bi gbogbo awon omo re se dobale ti won ba buru ti won ba buru ni waju e. Won lawon dupe n ton se ibi ton ba aye awon de ati ibi ton ba lo. Ada ogo ati olapada fun ologun ajobo. Oba ti mo dare omo titun dake dake adupe o ogo ni fun o Jesu gbogbo eyan omo Olorun te dupe ire yo sele si o goodness will happen to you se le dide daddy se le dide mommy e kan je ja ki hallelujah nla mejo osu kejo la wa wa kan ke bo ba se wu yin a si fi ogo merin ti gbogbo bi te ba tin gbo mi mo fe ke dide ke gbe body yin o si bo se ba wa ki hallelujah nla mejo ti ire oni sele si o gbogbo eyan omo Olorun ibi te ba wa somebody shout eight hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo merin ogo ogo ogo ogo fun messiah eyan omo Olorun nibi te wa so le tewo mejeji kin so tele bayi ni oluwa wi isele mo ni gbagbe ninu osu elekejo ta pe ni osu ibere otun yi ni rere won ni ko de ba o in the name of Jesus Christ won ran mi ise kan si yin sir bi nsi se mo mu leyo kokan re ninu iwe psalm 77 mo fe ka lati verse 11 ohun oluwa ni o ni so fun awon eniyan ni psalm 77 verse 11 o ni emi o ranti ise oluwa eyin wo le le ranti ise re awon ise nla nla awon ise ribiribi to ti se boya laye awon bibeli tabi ni aye igba ti wa yi emi o ranti ise oluwa bibeli lo so be ise oluwa si re akaikatan ni o kodo mi nbi ma ranti ise re anje ngbadua fun eyan meta to le foke ti o se ami wa kan foke bo ba wu o to ba wa ninu awon meteta mo fi edidi ati majemu so tele si aye re ise oluwa to mo ranti ni gbogbo ojo aye re kan si ami ko sele si o ko sele si o ko sele si in the name of Jesus e wa gbo on to fi kun oni ni toto emi o ranti ise iyanu re atijo ma ranti ise iyanu re atijo nje je mo pe emi oluwa ni iko mi la awon eyan le ti awon ise iyanu atijo e to se ninu bibeli ati eti o nse ni isesiyi ati eti o se ni inu ipade 77 eyin ayan fe eyin wo le gbagbo pe alagbara ni Jesu onise iyanu ni bibeli wa ni ki palase o palase fun mi oni ni toto emi o ranti ise iyanu re atijo aimo ye ise iyanu to kunle to ti se nijo ni e to se ni 2020 e to se ni 2021 e to se ni 2022 e to se ni 2023 emi oluwa wa so fun mi titi wo 2026 bi se mo ran yin leti gbogbo eyan omo Olorun a wa pe siba siba ni 77 ojo Wednesday a wa ni service ni Wema bo ni kete tin ba ti le ku ni Wema ni irole isi meji la se ni ola tin ba ti le ku wayi ojo Thursday ni ma ti se ipade ago meji la lagbare ni to ni aye atorun ma ti de Jesus City lati ojo Thursday gbogbo leje n fi gbogbo enu so orisi ise iyanu merin to je akanse ni emi awon woli lo won se lati ojo Wednesday lo titi di ojo Friday even titi wo Sunday pepe yo momo ni 77 to te ma si fi nkan meta le yin lowo orisi nkan meta omi 77 ati anointing oil anointing oil ti mo ma fun yin le kan losu ati nkan yo kankan na enikan ni kini nkan ye mi oni ti so yen because on lo ni se pelu timu wa ta n babo enikan ni se yanu merin eh o si ti so awon nkan ta se ti nkan mere ni o fi sele alakoko o ni ki n lu oro ma fi oro da yanu to mo so ni gbogbo ojo aye re ma lu oro spoken word creative word ma kan so pe ki nkan bayi ko sele ninu aye re so gbogbo eyin te ba gbagbo pe ni pasi oro la da ile aye a fe fi oro da iyanu re o ti se opolopo awon ise agbara so ise akoko ti oluwa lo won danwo la won ise iyanu ti o wa nipa oro o ni ko mi mo pese re le fun ojo Wednesday ati ojo Friday lati fi oro da ise agbara ale ninu aye awon eniyan o si ti wa nu bibeli be Bibeli jo di mimo fun wa ninu we Genesis chapter 1 ta ba ka lo sale Bibeli ni Oluwa soro God spoke and the word came to be eni tan ki le so yen Olorun soro asi da aye o fi oro da ile aye ninu we John chapter 1 verse 1 oni la tete ko se ni oro wa oro si wa pelu Olorun Olorun si ni oro na Jesu ni Bibeli mi Living Bible ni and Jesus was the word o wa ni nipase re la daun gbogbo lai si oro ko si nkan yo kan ti aja a je n foro da je n fi da nkan si ola bayi gbogbo eyan edide to ba le gboro oni bi eyin ba fe ti e si gboro eh ti e gboran o le o je ire ile na wa ya owo re bi en to fe fo gbogbo eyin ti won ti mo so aso tele poyin o le duo ninu e gbogbo eyin ti won lo gbodo fowo kan owo gidi gbogbo eyin ti won so tele pe ki nkan mo daru mo lowo gbogbo iwo to je po fe travel sugbon to ro na lo gbogbo eyin te fe mo rin sugbon ti pa ko ji o le rin nitori stroke gbogbo eyin te ni aisan ninu omi ateje yin mo soro jade gege bi ko to ba se fi oro la fi da ile aye bibeli ni oluwa si soro oni let there be light imole si wa ninu we genesis emi na so jade gege bi a se si awon mi laaro yi pe ohun ti o ti sele nu aye re ti o si nbe pelu majemu olodum bo se lawo ikosele kosele kosele kosele kosele kosele esele oyase oyasele in the name of Jesus enikan ni kilo je to fi ri bayi se ri ni ojo Friday ojo yen ni 77 ni Jesus City emi a mo so pe Jesus City o mu lati wo road e kan wo moto straight to n lo si ikiri eleve so kale ni yana koyi tabi ko wo koyi ko lo ve so kale in Jesus City and gbogbo eyin te be buku e be buku o ste te le desi e wo number yi 070 89 38 20 89 eni kan ni e tun pe 070 070 89 38 20 89 e le pe number yen pe message sori e an lagbara eni to laye atorun awon eyan tin buku e bo ba be debe lato ni lo bo be debe lola eje menu ku mi be yen o ni mo ko awon re nila gege bi ohun olohun so God spoke ni Genesis chapter 1 and the world was formed the world came to be ninu Exodus chapter 14 verse 21 to 22 bibeli so nipa Moses oluwa soro o ni ko na opa o si na opa si okunku pa ki lo wa sele ile iyan gbe ile o si jade fun awon mo Israeli ki lo duo bi okun ni waju e jo lo fowo gba igana ni igba meun ni 5 times pe gba gba gba gba gba ki lo duo gege bi odi ki lo duo gege bi okunku pa ki lo duo to duo bi dena tani dena lo office yen mo soro jade laaro yi mo se na opa ni mo na owo jade latori radio re yebo di asahaladas gbogbo to duo ni waju e bi odi eya dadas mo ni ko ya oya ya oya ya oya ya in the name of Jesus asio kukupa yen asio ona ni nigbati oro ba jade Oh, we have creative and nature miracle. Ara won yanu ti o sele ni yen. Iyanu ti a fi oro da. A fi oro da oyun si onikun. To ba gbagbo pe woli ni ndun yi o. Four category, four stage, four different kind of miracles. Alakoko ni the creative and nature miracle. That is the first. Wa gbo mi awon mo Israel rin ori iyangbe ile. Oba to so okun di iyangbe ile. To olare kin lo le ni waju dadi e ti oje o koja kin lo le ni waju mama re ti oje o lo bi n ba gbo to si ami o di yan gbe ile ni waju re in the name of Jesus Christ ki se be yen nikan o lo so be o ni eran mi ran mi leti ise oluwa ara won se oluwa leleyi eran mi leti ise iyanu mi atijo o ise iyanu atijo ni awon mo Israel ri won koja ni ile gbigbe ninu okunpupa ah ki se be yen nikan bibeli si o di mimo fun wa ninu we Joshua chapter 10 verse 13 ibi ni won ti pase fun orun to duro pa ni askeloni osun pa duro je ni ajaloni enikan ni gini tumo re osun pa to won o sise fun odidi ojo kan bibeli ni ko ti sele ri ko to ni sele mo ni bi ti olodun yo ti gbo won me eniyan bo se gbo Joshua omo nuni o kan na wo si orun ni o pase iwo orun duro pa iwo osun pa duro pa gbogbo nkan si six ah oro abajo ti bibeli fi so pe nipa oro la da ile aye lai si re ko si nkan ta da ta ni gbo mi laaro yi ki lo de ti aye re dagun agbara to da aye re duro pa soju kan na mo fi majemu oro so tele laaro yi ki agbara ye ko so ijoba ni in the name of Jesus. So ema binu ema gbo ti ma mo gbe ise iyanu re atijo lori sirisi ate to je e to sese de ate to ti wa ti pe enikan ni kini di te mo fi gbe o ni ki nkan mo ran yin leti eran un leti ise to ti se ani kete ti an ba to ba ran lo leti n to se nu aye re enikan ni se yan le tun testimony so ni kino de in mo ru igbagbo soke ni bibeli ni igbagbo wa lati nu gbigbo gbigbo kini gbigbo oro olohun gbogbo igba ti ba fe se nkan titun ma ran leti bo se ran mi lowo lati se nkan ti jo ni o ele ni won pe ni creative and nature miracle ki wa se yen nikan ninu we first king chapter 17 verse 14 first king 17 14 ibi lati ri koko iye fun o so Elijah o so fun obirin yen pe koko iye fun re ki yo sofo ko lo bo oil re ko si ni gbe enikan ni kini tumo yen se ri lati osu yi lo woli olodun le mi gbogbo ojo aye mi Jesu ni mo fi ntele mo fe so di mimo pe gbogbo eni to ba le foke ni igba mejo laaro yi o ni mo ti won pe ni oda onje mo o ni ri oda mo oda oda stop stop stop stop stop stop stop stop o ni ri oda mo o so mu obirin yen koko iye fun re elubo otun da mo rice otun da le yin mo onje otun da fun omo mama fowo kan fowo ba ara bayi owo otun da lapu e mo this is the voice of the Lord oni ko lo bo roro re ki yo sofo won so jade ni anti ti yan fi lo kolobo obirin opo yen opo won so be fun ni bi ti woli ti so woli lo lo ba oni fun mi lo nje obirin yen ni ko si nkan kan le onje ti nbe nle 2000 le mi atomo mi fe fi se oni fi so re majemu ko wa won ti o tele oni a mo je ntan ta fi ku ni oni e mo boja oni se be obirin yen na ba gbo nje fun woli nigba woli je ntan woli ba nawo si eyin wo le fe so re majemu yin je ki so tele bi woli iwo lo ro pe that is the last money it can never be the last money joje alowo re na je a fi se radio program eyin te ti san tele bo ba wo le san si bo eyin te ti se wo na san laaro yi enikan le lo lo re maje o bere lati 2000 idi ti mo mo ni o fi san tawon mo re o ni o nje temi atomo je ni unitasiku woli babu erin. It can never be your last money. E kan la man son re majem losu to ba si ti don the 7 mi o ni so mo iwo to ba fe join wa eyin te need ya mewa na try account number church ni 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni o gbe jade bi yin o ba wole elo eleyi 2017 42 90 47 First Bank in here Comfort Life Mission International ni o gbe jade oni ku awon ayan fe mi jo je won fi ebo ba mi da majem se wa ri gbogbo eyin te le se be mo fe la gbogbo enu le lati so fun won pe o le mo oda 17:14 iwe First King chapter 17:14 o lo nje ta je ta kure iyan wa so fun ko ni ri be ko ko ye fun re asiriri oni tu gbogbo eyin to dabi eni pe ko si nkan kan nu shop mo dan wo lati osu yi lo iyato nla yo de this is the voice of the Lord eni kan ni woli ki love in break se ri ajo ngba we ni pe merin loni osan meta meta pelu eyin meji meji o la fe vibrate break loni orange meta meta osan meta meta wa san iwo tele ma lo sori Facebook ni isin and then kankan wo ni agbara Olorun a se nkan lana o Oluwa ni nti o sele si o ire ni join wa loni ma wa so fun awon eyan ki won yo igbale e ma je nbe lori afefe to ba ti di 6:30 ni isin e pade mi lori Facebook to ba tun di 12 a tun pade osu elekejo lele. This is the 8 months. Osu ibere otun ni. Ini lo lati lo igbale laaro yi bi ogo se nje ti Olorun. Lori Facebook laaro ati losan 12 lele keje o waye 6:30 ni odekunle e pafra. Mo si bere ni keni church. Inja ni ise atijo. Inje se iyanu atijo re o ni eran mi leti. E je aran leti. O lo se leyi ki wa fi gbadua fun awon to ba force category yi.
1: Oruko mi lo Oluwa Toyin. Mo wa lati Eko.
0: Eko l'Olorun.
1: Then mo ma follow program lori afefe. So mo wa wa si program ni July. Mi si mo si ni delay lati boya bi o ti pe 7 years.
0: 7 year delay.
1: Then so program si mo wa wa nbi bayin na ni.
0: Ninu bi gan.
1: Then mo sha lo yin ra ni ori altar. Mo sha nse prayer lori altar bi.
0: Lori altar.
1: Mo bere pe Olorun sanu fun mi mo fe bimo. Mo ni de omo okunrin Olorun se fun mi omo to ma dabi baba mi
0: ti o dabi mi bayi
1: Olorun de se fun mi mo bi mo ni April ni
0: April odun yi e wa wo omo lanti lanti on tunda this is Bansi baby boy after delay of 7 years odun meje ni won fi woju Oluwa fun omo won la won fo omo to ba fine bi Pastor Dekunle Epafra. I've been fine. Mema, onti anti bo pend. Ofe wo school lati ejo iwojo wole. Ofe ba shop ofe rale. On to ti duro ninu aye re. Oye ba. Olorun emi awon woli ko yoda ti e na. Ba ba re to fe bimo oya bi ti e na. Loko mo yin anu oluwa mo so tele se anu oluwa ki oluwa ko wu o iwo ati mama re ati baba e ma ra anu gba lo wa ye in Jesus name odun melo won la won bi nu woju gbogbo eyin te baba wa ki hallelujah meje lo tori omo iwo na gba ti o ya 1 2 3 4 5 6 Next, o ba se to fe niyan iyanu to lomode mo da omo si oniku in the name of Jesus pepe yo pon mo Friday even lati Wednesday yi lo ni wema eje npe awon meji na ke ma fi se lo mo lori Facebook e mu igbale yi
2: baba mi o e ka le o e ku ise oluwa olorun atubo ma so agbara yin dotun o oruko mi ni Rebecca lati ilu Eko mo je omo ijo comfort life mission ni ori afefe emi na tun ti ni eri o jesu oko opo o ya mi lenu o olorun ipe ode kunle epafras o ya mi lenu ni osu week to pari osu june yen baba mi o ni pe ka gba adura pe ki olorun ko se ipari osu ko se fun wa mo fi tara gba adura yen bo tile je pe mi o reti owo kankan ni ibi kankan afi sadede ni mo ri miracle alert ni june 30 miracle alert of 2 million lori account ti mo fi gba pension oko mi ni over 7 years ago bayi lorun se dun sin to ere ni awada ni mo fowo yen le sibe ose kini ose keji pe boya won mistakenly send owo yen sinu account yen ni gba to wa di ose keta mo se lo si bank ni yen o mo lo fili teller lori counter won sa so pe account yen po ti dormant pe kin lo activate e okan mi bale pe mo lo activate e mo pada si ori counter mo fill the form won ma sanwo won ma transfer owo yen mo se transfer sinu main account mi main account won transfer owo yen sibe lai si any question lai si any ti o si beru kankan nibe mo ni just like that mo fope fun olorun o olorun tun fi omo tuntun ta mi lore ninu osu june yen kan na omo emi nikan tan jesu seun lopolopo mo dupe o
3: hello baba mi e ka aro o emi omo ijo yin ni ori afefe ni o mo dupe o aburo mi fun mi ni owo o ko so fun mi pe won ya mi ki ma fi se business ni o igba to ya won fe se ni ile tan gbe ile tuntun ni ile mummy wa ni ase ko lo be igba to ya lo ba so wi pe owo yen ki ma lo emi ton fe lowo so ti send owo mi o fun mi ni 500,000 bo ti san idame wa mi o e se baba mi o emi na rowo gba owo ti mi gba ri 500,000 owo nu account mi ri mo dupe o mo mo lore o o da bo sa e ba mi ki mama o
0: nice mo gbe ni to ba ni gbagbo pe owo to se ri to focus si to roti yo ya le ti e na kan foke ni igba mejo ko ni emi lokan le ri kan in the name of Jesus eje mo lo sori YouTube ori Facebook ati TikTok e mu igbale yin dani to ba di 6:30 eyin wo le verse won re majemu yin loni fi igbagbo ru ebo bibeli ni nipa igbagbo Abel ru ebo to san ju ti keni lo oni ida mewa o fe sun re majemu re bibeli so bi e ku awon ayan fe mi jo je won o fi ebo ba mi da majemu oni lo pe ojo kerin ore majemu bere lati 2000 lo soke be account number church re san ta won mo re na 2017 42 90 47 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International ni o gbe jade First Bank bi yin o ba wole wo lo eleyi 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank niyan Comfort Life Mission International ni o gbe jade ta ni gbo mi bo le wa te tin gbo owo ja eto yi ni ola awon creative miracle yo bere si farahan into oluwa merin lo lohun o se mo ti son ta bi break your son meta eyin meji eyin omo olohun ti won bi loni de wa kunle ese bibeli ta fe ka loni kin to gbadua fa awon omo olohun ti won bi iwe malaki ni o tokan bibeli ose ila pari o oya loni tuesday la pari bible malaki iwe malaki chapter 1 to 4 eyin omo olohun ti won bi loni te mark birthday yin loni eyin omo olohun te mark wedding anniversary yin loni da oye kunle e je ngbadua fun mo gbe owo mi soke oro bi ope oni tan ninu irajo re ko to di woye amodun ti jesus ba fa bible eseyin aye yin o ti ni advancement e ti lo waju e ti ri ba ti se idile yin o to nigeria o ti gbo lowo awon president wa happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary mo so le kan na fun gbogbo eyin te fe si testimony number te si testimony yin si re 080-88-71-65-66 e send the message ire atanu ko ba yin God bless you.
4: Keep it locked right here.
5: All day, every day. Right now, this is The Beat 99.9 FM.